ti por lo los ngap da ka tu ka ching rai ken mau yu no yu try bala rai da e frigal lin shang ba ka ken hun ni la poi sha ka bukot jang ka program ki sur ya ro ni its kem balim ba ki tu ka ching rai ki yu ama di ka ching kur khu bat bangin ken mau ru ban ai ka ching ro ya utrai nong thao u la kur khu ya ka ching em ka ching yi ba mana ka singi ka ni ka program ka la wan shpina ka akashwani shilong apat ngap e ka program ka ban bon.

kata ka bangi ong ka systolic pressure ne ka number ka bashe jrong ka dei ha ka por ba tiet snam bad uklong snam utien bad ka ba ar ni khat ka diastolic pressure la ni un number ba hapo re ka bor ha ba uklong snam u shong thaj ha pedeng ki jing tiet te lada ki jing thau jong phi ki long ha lor shis pa sau pho la khandai pho mm mercury man ka por phila abandon hypertension but phidei ban lek pen e doctor no kloy ki ei ki dau jong ka high blood pressure la ne ka jing ki jong ka blood pressure ki don ar benta ka wei dei ni khot ka primary ne ka essential hypertension ka ne ka dei ka ba kham jia ha ba bun ki paj ba bad kam ju da kham dan ki dak ki shin ki ba shai te la nge ba ka dei na ka jing hiar pateng la ne na ka rukom im jong i wei pai wei kaba ar ni khot ka secondary hypertension ka ne pat ka dei ka jing jia na ka dau jong ki jing pang bala dan lupa ha ka met kum ki jing pang kidney ni ka jing bam tre kam bha thyroid ni ka jing bam yo thia bha ni na ka dau jong ki nu ki nu ki dawai ba di ka ni ka ju one but ka one concern but ka la ban ta jur bha ki don ki benta ki ba pen kyo jing ma bha na ka benta ka ni ki hypertension te ki ei kita ki long ladang ngi bam lo palat la ni ngim la ngim le exercise la ni ngi shu shong ha shi jaka la ne ka don ka jing kya palat jong ka met ne ka jing singa ne ka jing di kyad ne ka jing di secret jing di duma ni ladang ngi don kum ki kinja stress ki bala ne slem ha ka met ne kum bangi la ong ka la bande na ka jing yo pateng la da don manu manu ha yeng ki bala don ye ka ni ka jing shtam bat kham tam lem ka kham kyo jing mai ki tu ki pala don karta pala de ka sau phos nem la ne ki don kum ki nu ki jing stam ha ka met kum ki diabetes la ne ki jing pang jong u khlai te ki e ki ta ki dak ki shin jong ka hypertension te la dangi pen ba bon sien ka ne ka jing pang la ne ka ni ka jing stam hypertension bon sien ngim smu thu la ne ni long bun kim ki na ki pa ba kim tip ba ki don ya ka na mar kum bangi la karan ha banin kong ka dek ek ek batre suki jar jar bad kam ju pen e kinu kinu ki jing maham ne kum kinu kinu ki dakishin te ki brew bun sin ki snow bangi khlan nim dan kam ban let sumar la ne ban pen e la de hen re ka jing ta jong ka ni ka jing stom ka long suki jar jar ha ka ba ka pen julor ya ki dukhat met kum ka jabbing kum uklong snam kum u khlai ha ka to ka nu ki khep ha ba ka blood pressure ka jor palat ka la bandon ki ni ki dak ka wei ka jing thakli ka banne bat kham tam ha ka benta shadien jong ka khli ka jingking bayong ni bas ngo ban ka lon ka jing thut ha ka bor yo e phishitom ban ring men siem ni mi snam na khmun ni ka don jing pang shadem bat ka jing tlot ni ka jing klumar jing mut te kumno ken bangin ya daya ka ni ka hypertension ki jing kala ka rukom im bat bante la kam ya ka ni ka hypertension la ai jing mut da ka ni ka International Society of Hypertension ki long ki ba ngi dei ban pen shlur ya ki rukom im ki ba kwat ba khia na do dang khanna ni de ban pen kiew ya kani ka jing tip sha phangki jing bam ki bakoy bakhia bat ka rukom em kum nu ba ngin la ban em man ka sngim ti ki ong ru ba ni de ban ba me ki jing bam ki batte ya ka med kum ki jhor ki so ki dokha ki dud ki bakham duna khlen bat pen duna ya ka do sao kum jo ru ban pen duna ya ka rukom bam lo di shini ki bam shini ne bat ban kham pen bun ya ki potassium ha ka jing bam jingi kum ka ban bam ka khnang ban yo ban kham pen kiu ya ka ne ka potassium te kum ju ru ban bam ki jing bam ki babun na ki jing thung bat ki balong kham bun ka fiber te don ru ki iki iki bangi dei ban kyar kum ban pen duna na ka rukom di kyat di duma di secret ti bat ban yele ban thobar bor yele di yaka jing khia jong ka met khana bangin la ban pin maintain haka jing khia ka babyang
tingi deiru ban don kam.

mga api. Kung makatinat, kamla masisa na dehi. Limne kayay ne, hindi sa uwan. Kung tamapiru, limdafi ne.

0: Kepulauk dah gitu hijin rai na i medaka litan la poi shop ko chang kan er jing rai na tha na ka program na thoi ko do no thadu me sham yang ne ga de ka shwani shalom
1: Nak akash fani shalom sai si sen pan ngi pdeang song bhai phi baro kino ngap ha kini ko por sha ka program rumpai ki kenthai teng ni sdang ya kini ka program da ka jing kren na iwai na kino ngap halor ka jing sngeu jong I kum ka kenthai
2: wa ka teng I dali ma phu nyao ka jing pu ko bor ya ki kenthai kolong ka ek ek ka badan ka ma ka ni ka sngi I kenthai ki dei ben yo ya ka benta ha ka im lang ka salang ka yo ka god bat ka sunjar khada kenthai ka dei upaya jong ka yeng bat ka riti duster ha ka puar ba menta ki kenthai ki long ki ba khlan om tang ha ka buar par khat n rei ha ki no ki no ki kam ki long ki ba kloi bat ki ba don ka sap ka phong bat ki ba trai stop ki dei ki ne ki jing long ba pen long kar pang ya ka kenthai ki kenthai menta ki long ki nong sen cha nong ya lam ya kari ka pen long ru ya

0: hadin jong ki tuki jirwai nei kong yaisha lando hakani ko por pat phinyu asngau ya ka jingkren halor ka hok jong ki kenthai ban kren chapi dei kong joblin nong dahar
1: ning kong e to ngen ke lishwai ledi ka e ka kenthai ka kenthai ka dei ning kong e ka kemi mother ka lok wife ka para sister ka khun daughter ka paralok friends bat kum ta ter ter kum ka kemi ka kenthai ka hab ban kit ban pun yi khun khen dai banai len ter ka po jong ka in ra dei ka por kha ka hab ban sha ya ka su ka thar wat ban ye pli la ka jong ka jing im na ka ban tai khun de la dep kha ka hab ban ri ban sumar ban pen he pen san ni ki khun ki ti wat ada ka met ka phat ka dang tolot dang swai kum ki ken thei hadien ka shong kha shong man ki hab ban trei baro ki kam ki jam ha yeng hasem bat shabar na la yeng ru don bun ba ki long kemi jungi ne lor bi ki pek ki yeng kasem ki hab ru ban ne trei shabar na la yeng bat pen lut por hen reu ne hen yo kan ta ha ki jaka trei jong ki la de ki betrei office ki bi kai school ki betrei ki hospital ki ba shong dukan ki ba rep lengkha bat ki wei kini ki kan thei ki betrei shabar na yeng ban pen dap pen bit pen biang lang ye ki ni don kam ha yeng ha sor ni han nong kandong shwa ban mi na yeng bat enda ki lawan pai ni ki jaka trei ki hap ban pen dep shwa ye ki kam yeng kam sem ka shet ke tiu ka clean ka sai ka lum ka lang namar kata ban long kan thei bat long kami ka long ka ba juat bat e shisha lem da ublei hi u a ye ka ta ka bor ban kit ban trei klem thai la da koch ni pang kum ka kemi ka ba trei artat shabar na la yeng ni hap ban pin biang balance je ka kam bingi trei shabar bat ke jingkit khli ha yeng asem long le na ei ke jingbu school bat ke jing penang pen start ki kemi ki kpa yengi la da hadin bingi la ya poi kha poi man bat yo khun yo kti ni kut

sau bên này là armet biang. I khuôn nông công i đang đơn cầm mì cả đứt cho các mì, bắt các mì bằng nhô ở bò biang hà điên bạc là khai i khuôn, hình rây cả mẹt cho cả các bạn bên khẽ, i cái dinh văn dì khuôn i bà ar i bà lai, bắt kì vậy. Hát tù, cái này cầm đầy mô cái dinh yu rách i cả hốc kì kinh thầy, bàn rai, là nô, hăng nô, bắt cắt nô ngột kì khuôn, kì đầy bàn khá. Cái dinh thông bò, lẹ bì i giọt i kì kinh thầy lòng cơ mì, cà già mân cơ mệt hay kì tù nô mì yên dù nghi, cà bình khuất marital rape. Nàm ra đà kren bạch i cái dinh xí xa, ôm đòn cà vây cà lòng cơ mì, cà bà mên dùr, bàn yọ khuôn mân là ủ xin em. Cắt tiếp bật ngâu thu ở bà, bà cà mết cho ca cà đơn cam bàn yô ở bò biang, hà điên bà lạc hai yuê nè ar ngụt kì khuôn, bật bàn ri bàn hẹ bàn sàn nhạc kì. Đây nè kà nè kà đào bàn năng bàn kà đục kà kà đục, tân rong sà kà xong khá khăn nà teenage pregnancy. Dì lây kà dinh xà ị khuôn rây, kà bà yà lâm xà kà dinh năng hẹ rà kà yô kà con, kà dinh quát dinh khía, kà dinh kân rây dòng kì khăn nà kì bà pep. School shitang por, school dropouts ki khun sweat khun rang li. Namar kum ka kentai, bat ka kami. Kam don ni ka hok ban rahi, dalade yalade ya ka por pun por ka jongka. Ki tua ki batrei ha po school ni hospital ki tip ha. Ba buon ba ki khanna jungi ki don tang ka kami klem ukpa. Ha ka jala jungi, palat sau fu ar percent ki long yeng long sem ki don tang ka kami klem ukpa. Bốn nãy kini kilong kemi jingi nong kendong ki wan xiong trei xiong bala sha sor shalong ki i ki khuon na shnong klem don ki nong pek nong sumar ka batikana na kini ka dao ka xiong kha khanna ka ya lam sha bun ki kan rum kan ram ha ki long yeng long sem wat la da ka sorkar kla pen trei ya ka ta ka ak pokso prevention of child sexually offensive act ka an ga ya la ka an ki kam ba ki jingle ki ya bi la ka ya ha ki bun ki banta jong ka jala jingi hang ni ken ni lap ni shem ya ke jing jot jing pra ki long yeng long sem ki khon ki ti ki im lang sa lang broken bodies broken homes broken hearts broken lives and broken society day in dangi phong ya ka juti jong ki ngin sa tip hang nu ka thar ka sorkar leng ba ka tanat jong ko kot ka khya bun sin ka ju ai ki awareness program haman kishnong bat ki dong man la gapor henre ka dang simpor ba ki pat nong song snong jingi kham tam han nong kendong kin song thu ye ke ni ke jing e ka bla su thiet slam slam ha kar kom prakhat pradan jong ki to men tang in pai che kwi pat ka phang ka be de ba ke jing pen stet ye ke jing trei kam ban pen urlong ye ke jing kin tiu irat ye ki kin thei ke ba kum no ki kin thei ni la ban ong ke bla ki irat a ki emlang salang ni ke ba don ka bor ha la de empowered woman ki kan thei ki badan ka bor hala di ki bam ap hukum ne ki wei pat abi ki shim ya ka nuku nuku rai ki babha la ka dei ha ka puli puthi ki kam bi ki jet ban tre ban te ka yeng ka sem ke shinong ka thau bat ki imlang sa lang ka san hi ma si ma ki dei ki ta ki badan ka bor hala di ki don ki wei pat ki pos ba kam he ka sarkar kami ni sarkar jilla ki babat hi de ki kan thei bat wat ha ne huru bon ki kan thei ki bade ki professor ki doctorate ki batre ka ni ka school ba nang ta ki doctor ki engineer bat ki we ban nang kan tiu ya ka yo ka kot bat ka kamai ka ji jela de bat ka yen ka sem nang ta ban ple la ple lenti bat kirshan lang ki para kan thei ki badon ka mon ba ban yeng ala ki jong ki jan ki bin kot self help group SHG dang shen ka sarkar kemi lengba katnat penroi ki kam hanong kendong ministry of rural development ka ai jingerap ya ki ken hon ba seng kam la jong ke ni ka dik skim bla ba kerpang ban ken tiu ke yo ka kon ka kamai ke ji bat ke jing kershan pisai ki ken tei ki ba shong ki ba sa hanong kendong ha ke jela megalia ke jing don brew population kat kum ki kerteng tep buat electoral roll badang shen jan baro kishnong bat ki dong hasor ni hanong kendong bun ki kentei kumta ki dorbar shnong ki dorbar dong kim la ban shim ye kanu kanu ka rai ka bakta ai ka im ka yam jong ke im lang sa lang klem de yo alang ye ke jing menjur jong ki san phu wei bat san phu ar percent ki nong song shnong ki bade ki kentei umatma gandhi u ong penang pen start ye ushen rang pi penang pen start tang yu marwei penang pen start ikai kentai pi penang pen start ikai yeng kesem baro ko wei ka kentai na markata kum ka kemi ka long sisha ka bakit ka baba na dong sedong i khun sedien she jing shet chakman pe iki khun beki krakot akam ra she ja ka sat kliang sa jan bat ki wei wei ki kam ti lapalat nyu pusan snem menta bingi la yo ye ka jing sen shar like lut independence ka jing sa dien ki kentai ha bun ki liang ka dang sa hi kum ju kham tam ma ki thai nong kendong Upandit Jawaharlal Nehru, Umentri Beningkong E, Jongkari India, Uong Kumni.
พิลาบันอีทุยากจิงลองจิง

Yana kasoni shilongoni rechatam so prisni point limiters medium web aro rechata so topri kilohertz transmission ko tengpa chu program ko na simang kna swenga ya san program ko na simang news on air epoba kna sona manenga tau ya program ni aba chingon na simang jeni e samani gitrang ko kna sona gata mangen gitrang ara akhaweo balgpa baditan na adakchu gatel jisun ya mangatham gitrang ko na simang dau jol jol kna sona gata mangen

Telo rock amar senyau pi kiten tu tok gir wai yuri yop pi u ap u senyau ki bana gach o iyo uma hau ru uni suciang. Lo perlu ngani por mpten cu cu i yagani ke program jentia ke yong i dewa ap po cha cukur wan i se ye i ruai i bana gach o iyo uma kamper kong la i ruai ye i uma kamper u hapri yong i heni por tok iwo ong mi don hi yanga. Depnete, say we the one and you were on Chae Won Wukon.

Tolong roh mente ada kita tu kirwa yuri yo apu au snya zani wet o kiyong uma kamper khong la wan de poi chukot yong ni program jentia yong i perlong i khublai nem tai por bo ko dor yong phi takat tu tanya abani sayegini ki khubor jentia ki obor.

hago wo pun snyaw pa ba hagli ba witri yong unai san kani uman go go wat ko chis pa li ba so yong program go jo pun mi manu bunai ha program radio dong le wogi bru ye gi pa le pun po ye gi jingmur bo kam jo le gi jing e jingmur ki yong ki jigni program de pa ha number wo de makana uta to ibi pra not not khat wi nyaw pra not not kipaj ba ye gi lo yusam gi yutep yong kilung ba online de la jaga narendra modi app le ni ga namo app ani ga mygov open forum cho cho m to ri te gi chong chong ye gi le e miss call of number ev kan de rr e wo bu le ye ga link ko bo po ha ki sms ki yong ki ne ban ta wo ye gi u e gi jingmut ki yong ki chong mantri rang ba do yong ri do ong le gi jingmut ki wat mu e ne ban ta kawat kawabot yong ganing program upadyang duha po agarbaha kundi terik don hi yong uni unaisan. Ke National People's Party Women's Front umroy blok la chim gaya gubentawa upan manye ilek keman hiya to waga sengi yong giman bay lani go tip lek kam ga Mother's Day haiktin pareng iwa onggi haga program go dupan man hador bar hol yong ka umroy yong ka chenong umroy umdo aberti hajrong ga pang ga wong Mothers the Silent Pillars of the Society. Hawa kelama gani ke program ni yang ke kongsan ke Kongres Mary Harpuri di E ke ya yero yang di kot wa kino nyong ke sain NPWF Umroy Block hei ye yong ki wapun man ye wa kam gini ke jai program wa wapun senyau ke le ye kemen hei to wa ki jing job ki wa kam ki kon kenta yong ke dong ke tain di ye ki wa wan ra nam ra awaram mto duka di ke chenong ke tau dan ni ke dong ke tain hen rei ki wa wan ra nam ra awaram ki le ya giman kentai wa giman bay yong ke jela wa kam ju le hapo ke emlang ke saalang hi woro kawi ke kongres agni ke sngi e gele ya gi kentin penchlor men sim ya ki agentai wo mangi gi wchlor ki kre chtom kam jo le ki ko jing mut neven ta wo yo ya i woni woni wo mut i wat mu he jing em klem de do men sim kam tam he ta wo pusa pun dap ye ge yung ge sem ke yong ki de ge jar ngut ki paj ba na kelen gi benta yong ge jelar yo gi yo su ki e pendap ya ge le nyam go khat do he ta wo ge met ko dang sa yong tendeus em ha ge sim sat hadin leave how ars nem yong i thang i uchi por i de le aus nem kha khan dis pa khan de pa so ne liang gi wa yung ha sem gi uman gi no yo patain gi wa ha ge hima so ra ko wa po ya khmar us em ga ni ne te ka mai em costly mice em de chim gi open dep ya ka le nyam le rukom de ye kre lang wi menteri ki ksu ki yong ka ri ra gi ye ga met kurang sa yong us em ha go de ra le cha ka khpep ne benta wo pun dep se ga benta ga dang sa ka te to wo thang i thang ye ga met yong sem le de pun man pun ha rot ka thao thang bru hi yong sem sat ha ko wa em le ha ulum te ujer pun bor wan sai le ye ga rukam ga ti ga dostor kat wa upa em marem dor dang eu ye ga khubre ga snyang wo ne benta ye wo pun dep ye ga le nyam le rukam waro na telor ne tere em le ye cham lang go pun man ha thao sa yong sem sat ko wa em ha nong rim so ra ki klo ki kjam nei te ki kren ki kra wo kam jo le ki ki wa hapo ge jala mi khali ya wa da do ki tha gi wo ngam ki wo em gi ben ta yong sor man gi ge ta ka nong muna kam gi ki tha gi wo kong san ba yong gi em gi jai sem gi jai marat ki rap pher gi rap la ling ba i tho bnya yong gi ru stat science ha go de chem gi yo wi ning gi jai kro rap pher rap la wo pher na do i long i man wo he jo i por manule ka jingma ha ka jilla ha ki san stem ki u de lai kat kam yur kom pet bnya yong gi tho bnya ki u kun thop ya unang tei nam ha do ling wa u pi wan ket lang sang pliang gi na po ka college scene edmunds college ki u de batai pen che je phang kam man wo ki jilla me hali ya man ga ga wi ni ki tha go kong san ba ha po ga ri india yong i em ki te ki jai sim jai marat na ha do ki khnyang le Hau pun manhi yai tho bnya. Ya gani de pun mi paj ba hapo ke International Journal for Multidisciplinary Research le ni ga IJFMR ha go i pej bnya gan thop lang gale na du ir kom pure le ni tho bnya cha phang gi jai mrat ki em hapo ke jala mi khali ya ha produce nam r hajar r phau wa us nam r hajar r phau san ha go nei liang yong ki aging mut ki ha gi ben ta gi rap he le ni yar yong ke jala rang yeu cham le ni yeu ong le wa ki ni gi jai mrat le ni gi sim ki rap la rang em gi wai wa mpo eung tip buna ye ki kat kam ka science. Kelumpung ye le ke ye gure tip kam ka first
Wailat Miki Shila Veterans Knockout Football Tournament Arhajat Arbaun Ru de Poi Kecuba Kut Nin Kesengi. Hagawi Yagi Lek Ki Khaddo Gode Penman Hamadan Jerusalem Jowai. Hau kelama gini kesengi ni yang Presiden Yong Mighalia Football Association wa H. Dotling. Dapun senyau yai senyau wu yau MLA yang ketanya yai tau wai yu. Wa wanra yai ke kami lek ke football yang kibru yai berderap slam ke kami lek ke ball. Hagawa lingba gini kerensan wu yau alat biang kiwa wuhir madan. Wai wau iman sim lek yai ki peteng ki bukat ni cepang ke men sim. Kam gini kibi lek ke wai hejuk ipor pencelur gale yai kibihak usian. Wa han la de no i do i pat la ni tem mani te i mani long le ke kami le ke sports stop mto wiar go henry u yai em bai ka hadu i te i perkat i yong i wa kam ju le i do i pran khnang wa yo mani ki wa chai ki wa khlan che mu le i go benta wo e ko bra yo mla wa kam ju le yo ro gi mkt ha go pon mani ga ni go lumpung le ke knock out tournament go job wa go lai bai lai renti ka first wailat miki shla Veterans Knockout Football Tournament Arjar Arbaun Ru the sedangka nedo ke nyau tu yang naik tung Arjar Arbaun Ru hagwa hapo ke ni kelempung ye ko de em hadu ka makha prad lagi kin hon gi rupam sia apertu ye ide o you kun ke lengi benta yang ke tujuai constituency ke kin hon ku job hagni kelempung ile ki yang ke first wailat miki shla veteran knockout football tournament Arjar Arbaun Ru to ke kimusnyang 11 hagori yo gale wa ra ye ke songpoi sa ke bahdo cilak tengka ne de ki medal ke khusna bu kam ju le ki sernon ke kin hon on go wan o ar to ke mukhla 11 hago bagni le de yo hi go de ke songpoi sa ke cilak tengka ke kin hon go le wan to commission compound go gun thop lang le wa go lom kor biang hago bagni le pan ar yo ge ke songpoi sa ke mar san pau hajar tengka semen the prolog 12 poi chu kut sa chi sin kini gi mat kyu kong san ta yu sa mu menteri rang ba do green dia Narendra Modi wa gi bru yong geri ha program man ki ba de pendap ye gele nyam go khat do he to wa ke met kurang sa yong sim ha ke sim sa ta sora kro ora per ora pla wa em mi khali ya u man le idori dar ke prathai rakhe we le kemen ge NPP women's front umroy block ya ke sngi yong ki man bay the prolog di kubor kat tu poi chu kun ga kas bani shillong tanya bani yigi program ki bo

0: jing e bakin let shapo police station gan ban pan tip yak non go jing jia ka ba jia hapo ka yeng ka sem ne hapo ka shnong ka thau jong ki
1: la ra pi pan tip ji ki pulet ne karan kam ba kong ka thrin ba pin hap ban rat ho ba ne ki la ban shu ya thu ra khti na mar ba la ra pi ong sing nong kondong kin don bun ase ki ban so ar ta tien tang ta ro kum nong in let ngim nang ban tho la ne dan nang ma kana ro um da dei ban nang ban na tho ro ka ta ka ta kan kum no
0: pe kat kum ka ne ka section ma wa shi spa hnyu pulai wei po bracket kan wei jong ka bnss la tho sai ka ra tu ba ya kanu kanu ke jingjia ke bajia pos nong phila ban pentip ha ki pulit dakak tin orali gila ban sulet ban suya thu ha ki pulit orali ru nang tala rakim nang ban tho ki pulit ki ban tu po police station ki de ban yarap ban pentho kat kum ke jingya thu jing itu inong ya thu phang ki tu ki jingjia udai ban pentho te nang ta pa den la da pentho ki ha ban pen pulie la da itu inong ai ke ujor la song hun ne em ta ke jingtho ha din nang ta kin sa pha ban sain da don kam e ban nang ban tho ban pulie ken ban ni ai ke jing pentip
1: Eh, beri. Asalnya apa yang bah? Dalam adab tu, dalam kita adab ban pentoh, kita ban puli. Kenang bah? Kandai bah? Kita kijin tu, kikin tien bah? Itu ibiat tu.
0: Iya tu.
1: Kat kung kijin tu, jangan itu ibri buan itu. Nai tu. Balai pada bah kelong kepada kamha kene ka FIA.
0: Pi nama lada klaim kani kumangi orang hak tien pareng. Kadai kata ka document that sets the wheel of criminal investigation. Tak kalong kuman pentelun kan, lada klaim don kono kono kijing ujar. Tekani ka criminal investigation kemud kijing tokit jing kepulut kanum ya. Nah tak kadau kalong ka kuat kepada don kam ban penyiat ya ka criminal case kumju ru ba ki nong bisar hapo ka syariru kin sung thu syai ka ei ka baja mo teki hap ban ai ka nyata ka ijahar
1: ka umut ba kanie ka ijahar ka long kum usabi ban sedang nei long kum ban sedang ban banyak kali mo kam don usabi kam la ban telun ka kali te hakikam bi ai bar khoi kim ko duma ba diru da kam don kanie ka FIR ni ka ijahar kam la ban sedang nei kam la ban telun nei la pi ong kum ta manu ba da bala ban lip ha ne ban lip ai ne ban fail le kanie ka FIR
0: kat kum ka ai hikong baro menu menu ula bani ai lada itu ibasem lanot ibasa tu sa thim ibasa le kunung kam itu ila ban ai lada mai imla ki bahaye ngasem ki batip sepang kata ke jingja ki la banet ban ai lani unu unu ubri subu ke jingja ke jah lentia singkien habayat pat ba unu unu ubri ubu i ke tu ke jingja immediately ula ban kontak sa ki police ken da don kam e ba itu be itrai di banlet ken re menu menu ula ban ai ke ni ke ijahar
1: ti ki ni ki ba ai ke ni ke ijahar ki don kam ban don be bat ke jingja dei ke subu la dak la yai kene kem kot rumah ne kidi bandon be bila ban yo jing cha tokit na ba ne kene kum non ne
0: ho na mar sisi mi ki ai ki jahar ki police kin haban sim jing kli shoya ki e ka bajia no ki police ne kong kin record statement jong itu inong ai to ki jahar hadia nang tan dak la kut ki police la sedang ki investigation jong ki jing tokit jong ki ndak ki la adab ko jing tokit ki file kata ka sheet ngi ong kum ka report ko final par khot kat kum ki sakhi ki sabut ba ki la lap ha ka bia dei ba to ki jahar ki pha sha ki magistrate ki pha sha po kut de nang to kan saya ka trial ngi Makin sesedang ban kot isakhi. The barabor haka criminal case, usakhi ubaning kong duk hi undai wet utu ba ai ya ke ijahar.
1: Namaru ba yu ini
0: malam ning kong. Balap ning kong bat mu uba pentip ning kong sakhi pulit. Te udai mu uba ning kong duk ban hab ban wan kong usakhi. Sapok ka syari ban batai ya ke ega jingjia ya ke ega usakhi. Bat pen shisha ya ketu ke jingtho ba ka dey ke jong u. Lada umnang ban thok no ho ngam nang ban thok. Ngerai ngap pen shisha ba ngadai manga. Balik ya tu sakhi pulit. Bat ki pulit kilak pen thok. Kilak pen pulit ya nga. Kilak pasan bat katu ke signature. Ketua jing soy yang tu kau dek kejong lah. Teka long kebenaran kambat. Uhab itu benar sih bentar kan. Habis benda dek kata kejing tu kita pokok.
1: Kumno pada ban file lah ni ban ayah kata ke FAR.
0: Kum bangga ong mana kong. Kila ban sulit ban suya tu. Tak tien. Lah ni kita nang ban tu. Kila ban ayah dek kejing tu. Nang ta kila ban su email ru.
1: Bentar ke alam su email.
0: Oh, ni ong ke electronic information. Mak kila ban su email ru. Sekarang polis ya ketua kejing dia tambah. Lada kisu email. Hapo kalai singi pak kihab ban email ke police station ban sign kenya ketua kejing ujar jong.
1: Di kihab bed ma pi ong kilaban email nai dia kihab bed ban le file ha police station ya ke FIR ni hang nu ru kilaban
0: ha kanu kanu ka police station kilaban le ki puar mun swa ki ong bed la da jah nong stone tingi hab ban le file FIR betang thana nong stone da jah shalong kum ta ma ndai menta ka ni ka ang ba thamai kilaban shai ka dar leng ba jong ni ka BNSS ba ha kanu kanu ka police station subu menta ka jah jing jah ka yeng ka sem jong nga nga don shalong ka jah sha nong stone te ki khun ki pentip yang a te nga ngam la ban le ma re sha police station nong stone nga pentip wut wut ha kanu kanu police station ke ba jadon hajan te ki tu ki police na ka tu ka police station shibu kan long nang ni na lai mkhra police station kin haban enter to ka register jong ki tu ka complain jong a and then keep forward but desha no stone ke
1: cha ka tu police station ka ba dai ban le e ka kam ne to ka don ro ka ne ka ba ki ka zero fir ke
0: ka zero fir ke de ka tu ka bong ba kin la ban file ha ka no ko
1: na ka no nang no
0: nang no nang no ja ka wala da tu pulit dei pe ya ka tu ka jakaru un re uhab bet ban receive le ne ban priang ya ta ka jing ujor ka ta ka de ka zero fir
1: ta ka mur ka tu ka por ba phi pha ya ka fir na pi ya e jahar na shalong la da ka jing ja ka de shanong stoin ka mur ka por ka ba ki shim ba la ya ka de e jahar ki shim ka tu ka por ba ka
0: na du bangi pentip
1: na du ba pentip na ne na shalong um dei ka ba la po sha no stoin
0: but ki police immediately ki ha ban take steps kan kam ta me ki serious offenses le te ki ha ban shim step wood kan
1: ka e fir ba de ko ma phi la ka do ne nga ta ka email ka de ka we just ki e de ka ba kan tu ba po ka ne ka e fir
0: kun ta kon tang ban su pha da ka email la ni ki la ban su forward da ka whatsapp ru ba ka no ka police station kan
1: ta ka mot ba ki don kam ki pa no jos no ba ki don la ni ba ki tem ya ka email address jong ki police station nang ta ya ki whatsapp number jong police station kana ba ka kam kan kam ko lo ne la no na ki police station pa de la ne em ban ai ya ka jing u jor po ka shari
0: ta ta ru ka de ka we ka la ba ki bri ki la ba ne pen tip direct si magistrate tambah long kum ta kan ki magistrate ni ki la pa yang ka tu ka jing u jor kin ha ban pe ban bisar ban ya la ra ka bedon kam ne em ka jing tokit la ra ka de ka jing u jor ka bedon kam ka jing tokit te ki magistrate kin sa ya ka order ya ki pulit ban sedang ka jing tokit jung ki ha ka be de ba ka tu ka jing u jor
1: ka mot ba la ra ki le be shapo ka shari kim ya ding ba shu ya ka ne ka e jahar ne
0: tambah long ki la shim complain no ya ka tu ka ba ki le ai ma ki da ka tu ka jing tho ahmad jung ki magistrate kan
1: tharai kan kham suk ka ba ki le be be shaka shari ne ka kham suk ba le ai na ka e jahar ha ki police station
0: ka kham suk ba kham kolo ka ba ki le shapo police station namaru phinit shaka shari phimla ban sulik la ngalik ban rum la rum ban ong pe ka jang ang ta kum ta kum ba long po police station re po ka shari ti phab na don dong nong ya sa a ni ban pan tho e phi ki tu complain ta ka simpor ka tan kham simpor ka ban shrai ka tu ka jing tho ban tai ban prin ban pha namak kin hat ai rang ka ba ka affidavit ban pen sha ta ki don bun ki jinet ki jrat ba ki ha ban pen dem ki nong ya sa a ni chua ban file ka tu complain na po ki magistrate te na ta ka dau ka kham ko loi hi ka nu ko nu jing ja ka kham ko loi ba kham ba ba le gut gut sa po ki police station
1: ka mon ba ka sian jam ka ban ning kong e hi ka dei ha ki police station ka kham pan sok bar ka kham kloi la ra ki ai ka no ka jing ujor ani ka no ka jing pentim badan ka jing ja ha ba ai pa dei ka ne ki jahar ne kong ka thrin ki ki de ki jinon kam ba phin tho ne ban pen rung ban pentip ha ka tu ka e jahar
0: ban ai ka e jahar kam dei ka ba e adu kata kata ka jing sisha na mar ba ka ba kong san hi ka long ba phin chure ja po police station la ta phil anang ban tho hi phi tho hi ya ka jing pentip ba ha ka ya ka tarik ya ka por ba de ka jing jia jia yu hang nu ka jaka ita ide bedon kam e bani thum don kam ban tho ko bjrong kan tang ban chupen tip ski pulit ba ha kata kata rek to benai to snem ha ka por kata ba ji la don kata kata jing ja ha ka ni ka snong la ni ha ka yeng jing ta ita
1: tang
0: ita pot tang kata ka bedon kam e nang ta la da tip ya ka kerteng jong tu unong le kam ba man tho ang tu kan ba ngi tip sai kadar bo bale ka ni kam u de uta khun jong to to ba song ban ai ka address ke ke pura jong to bri la da tip ram tip te pila ban tho ba ki bri ba mla ban ithu ta la da ki ithu tang ki jan kin ne ki la ban describe hang tu te phong ka jan kum ta kan nang ta pade ha try pade sa shu tho ka kerteng la jong ki soi ki bo phone number but ya ka tu ka copy jong ka FIR ko phile long phila ali ai sa po police station ki la register ki si ai shi copy ki ha ban ai biang sa tu unong ujor pan bu si copy hala dia kan namar ki babun hi ki brio mo ki ong ba ngim nang te ban tho ngin le sa po thana ro ngim nang ban tho la ri bam nang ban tho kum ki de ki pulit ki ban yara pan tho detail na rong hadong ba kin sa pun pulie sa pha sain re ki ban nang ban tho pan ka ba kung sa ni de tang kata ya ka por ka tarik ya ka banai usnem ka address ka jing jia hang no ka jia manu ba le la ri ki tip kerteng ha ka ying jong no manu te ba sha la not tang kum gata ka jing ya pun tip nang ta ba de ban tho ba de ka kerteng ka address jong ka phone number
1: kan ong ba suk ane
0: sia kila ban tho ra khasi teng teng ki bri kyong bangim nang phareng han re ra ka khasi phila ban tho ka ktien jong phite ka nu ka ktien phinang ban tho tho ra ka ta
1: ko ko me ka lya ka phila ban tho ka
0: khasi ga garu
1: jentia phila ban tho ka english ne ka hindi ka nu ko phinang ban tho te hoi kidon ki jinja but kat kum ka an hing te ba kidon ki jinja ki ba hap ha kata ka criminal law ki ong but kadon ka ba hap ka civil law ni jo smoru ikita ki compoundable but non compoundable tening kong han ka por ginya phai cha kana ong ka criminal law klaban pan chai ngi ke ai ka criminal law but kum ki ai ki ja jingle ba man ki kam sniu ki ba hap apo ka ne ka ai
0: ka criminal law hi ka long no kanu kanu ka kam sniu ka ba ubrie ule ka ba kta ya ke imlang ka salang bro ko we kum bang ong men ne ma bang ai nuk sa shibu kum ka kambat bor ka company beliau kakam tu kam tim kakam rabor kitu berkhot kilong persya ya ke imlang kasalang ka ketalang ya berkhot tibat ka jela lani ka state ka don ya ki an ban pensitom itu ki beliau te ka bumur ke jing pensitom ru ka jing pega ka tan mar bahaka criminal law si sin bala ai ka nugu ke jing ujor ki pulit ki haban pensong nong rim pen ha ba kendon an ayu
1: ya mo ki don bun ki kendon.

0: Un jat gi kendon te kat kum gi jing jia kat kum gi kam gi pulit kim sato kit bat kat kum gi tu gi kendon hi balapan ngat ka jing pensitom ruk ka don te ki don gi jat jing le baman gi jing le runar ki ba ka jing pensitom kolong tang ba susi ruk ka fain te ki don ba de gi jing le runar ki ba ki hap ban song patok si benai ar benai san benai ru benai don ba si senam ar senam ba chi post nem hadu bro si jing imru kata ka de gi jing epet jing long jong ka criminal law nre ka civil law ba de ka long no ka jing le paramarwe subu nga
1: ya kini jaka
0: puta o ka to kan te ki tu ki num le ai da FIR for police station ki hab an file da ka civil suit ngi ki hab ne chi civil court ban pen le bagitu ti ki hab da pen khre kim la ba di a chi police station mur ki hab thung be ya ki nong ya sat an ki ban pen khre ya ka tu ka mu kon duma jong ki ban file se unong bisar ba dei pe ya ki civil suit ba ka jing pen sitom hang tu kam dei kum ba ha ka criminal law ha ka criminal law ngi ong ki set patok pa si fine la ni ki pha man ta ha ni ka ang ba thma ki la ban pha le ra community service ndre ka ba ka civil law pa de ka don ka jing bisar ka ban pe be de ka hok jong no teng teng ka civil law mla ban ong thik ba ka de tang ka jong ni unong dawa teng teng ka tu ka ju ka khando la ni ka tu ka ju ka kam ka de lang jong tai ru ti kinong bisar ki hab ban bisar ban ya akta ka rukom ba uniru unum yap than long ban balance te
1: ban ye biang lang ban ye biang
0: la ke yang la ni la da kinong bisar ka civil court ki lab ba ka de sisha ba kini ki brio ki la wan tur sakani ka jaka jong ni unong ujor ti ki hab ban aya ka tang da ka order ka ngon ong ba phi bahkan ria no nak ketu ke jaka namar bal alap kot kum gini kot isla ba pilawan tur se ke jaka jung ni lani kila mendong no to nak benta ke jing bah pisu siu no dak pisah si ini iba lani si ini ikong kita ke dige jing pe bah ke civil law hi kinum pha e pisu patok
1: kan kuna ne
0: ka kuna kin ai la dalap ba uni ubrie ula kunta ke kala dong ke jing kesan nak dau jung tai ulang persa uni unong ai jing ujor unong ai ketu kum kot duma ula don ke jing kesan ke lian jung u ti kalong mung kata kan kin sa ai unong bisar u ai ko oda ya utai ulian persa ba pihak ban siu ke kini kuna na marba na ka dau jong phi uni ubri ula luksan ta
1: to mon ba kanu ko no ka ba ya dei bit ka shulong no shimet mo ki ha ba kini ki civil law na kanu no ba ta ya ka jing im ya ki im lang sa lang ka ha ba kini ka criminal law kata ka de ka jing appear ti ha bung yo so bra bung ong kata ka compoundable but non compoundable offenses ni ki ki ta ki ja gams ni yo ne ki ta ki mku ruma ki ba ha ma po kini kata ka compoundable but ka non compoundable
0: compoundable kamut ke ba ki don ki jing ujor ma ki ba la ban ye sukno sebul ali ahe ke FIR apo police station ba utai beri uso yang tende ke jing mensau kadang longtang ke ba malu mala ki pulak ki la penya ke jing tokit ki la la ban si syaru ba de leng ba ki medical report ye ke emo la la ba si sya ngala sya syo ha utu beri tende ndak la ya ke mokot duma ke kut ke ai ke nya ke la te bengin ye suk namar ki kendon an ki la bu lupa ba pila ban ye suk kumah kini ki jatkam te ki nong bisyaru ki kot ke cakmat bat yu nong ujur bo IFIR ban ong ba pikwa ne men ye sub bumi ubrio leng ba kilo ka dalat ngare bila jo sus pang kilo ka dalat mo kini gi simple offenses long kijing le kam runar gi berit beria ki bala ban ye sub berwork sit wirra sa kilo ka dalat ru adam de kilo ka dalat ru hapo kut ru ki ai lat ki brio ki pensuk thu te ba pila ban ye sub ti ki don gi cases ki ba ngila ban compound ka bamut bar ban ye sub ka bamut ba uni ubrio ba sha le baman ula ban map no ko ban ong to ngah kilo ban ye sub ban map no uni te subu menta ka dei jing tu ru mo subu jing tu ilong tang hapo berit beria kai mo sutu i pan teng teng ki don ki tu jing tu nampo dukan tu ki chips tu secret tu ai ki long berit beria te ku mega tu ru tu unong sa tu ula ke nam panuan sika sedi ban ong ngaku a benya suk no ong ku a su benya sa khamat ke ne ka kam te namar ka don ka kendon a ka ba kila benya suk te ki magistrate ki sha ke ne ki ne suk no apo kur gitu ki de ki compoundable offenses
1: to pi ong compoundable offenses ki de ki ta bala ban ya suk ne te de ki ni ki case ne ki ni ki mo ma ki ba ya de ba ki ni ki ngi hi ja kan re ba ma da ki ni ki jing accident ka li ni ki jing ten ra kali ni tai kitur gi ha ba kene ka compoundable
0: am kijing accident kali pi na mar ki ya borobor hi la da ki da wa ka balut kesan ke mu ki ya leng ba ke motor accident claim tribunal te hendre la da ka de ka ba ki su register ha po police station ki register hi ya ki accident case ru te ki don ki case ki ba la da claim ja ka nu nu ka jing men sa ko bejur claim ya brio mo tu ba men sa tu la ban wan ban oh pokot ngam kwa ban ya chakma de ni ka case ngam claim lei lei ko ngak ya ngabyang tang kwa ban suk no ndai sisien bala aman saujur sisien bala ayak beriu lele takamut ki habit banyak jaga ki sakmat mana banisuk nama ba teng teng kumtangi om kena aksiden ruk teng teng kadena kada bu ubah kalah itu driver ubali tur ke tugu wei itu beriu tani ya tugu wei pakai kalima kasi gala benong ha jimbu at ki teng teng kala benong ba kila don lupa ka jingi syrut jingi syun ketong da kali kumita ki ki ki ki habit pen sisah bu ku bagi mana akan banisuk gitu ki sak ki
1: to ini pa no pa sakne ka non compoundable
0: ki non compoundable kong kilong cases ki ba ke jing pen stom kilong ki ba kham he nang ta ki kam ki ba bian ki ba nok mu ki ba long shirk he te ki tu kim na ban yesuk dale le ru ku ma ngi phi men tan ka kam pen ya breu ka kam riep ki kam da koi ti mo ki kam luti kidnapping ki don pun ki ke ses ken ki ba kim la ban wan yesuk wat la da ki kwa e ki don teng teng wat ha ki riep ki yesu ba ka tu ka breu mo ka ba sha ning kong la ai ka jing ujor ban ong ba ka ni ka breu ka la sha bat bor teng teng ki wan sha ki ka shari ban ong ngi kwa yesuk no rem la nomor ba ka jing pen chi to mang tu ka long ka ba kam he lalong ki heinous offenses
1: te kam he ka kam e
0: kam e
1: ha bot ka ki ken non de
0: ken non la ban yesuk ngi tu ki jet cases ken
1: kini ki muko duma ki ba bon ma ne ki ba hap kum ba pla pan chai ngi ki ba hap criminal law ha ka civil law ki ba de ki ta ki compoundable but non compoundable ki ba la ban ma ne ki ba la ban ya suk no but ki ba mla ba ban bot ya ki ken non ai kat kum ba la bu ha ka ai ten ringi nang i pra ba ho ki la man ta ka ngi sha sha ki la na mi sha pan re ka dang don pa da ka ne ka jing ran Indian. Ban yathu ne ban pentip ba don kono no gajing jia la kadai ha ki shnong na ne ya ki shimet bali la se kong gathrin ba kolong kom ne
0: ban ning kong ai tangan ong kajing randien jing ki bri ba bun hi ki bam tre ban yathu kada ba ki ong ba ngi duk ba ngi bie tang tieng bi ulut pisa ngim nang kom no ban tho ya kajing ujor ngim tip se ai bingine yathu kata kadai ka wei pat de teng teng ki bri ki ong ban ngin man to yu la da ngin ej ai ru no mar la yu i tu wei la sa ai fir re tang ka no te la lai lo wan biang ki don bun ki ai ki ho tama long ki bria nama babli ki babun hi kim pat sung thu ma kum nu ka yaj ka ne ka criminal justice system ba hot wat la da la ai ka jing ujor ka fir ki pulit ki la kem re tu ubriu ba sha kem pat ru don ka jong ka hokor kum constitution jong ri india hi tu udai ban yo lo jong nong sa an wala ro um don pisa ban thung nong sa an da la di ru ka state hi ka la ai ta ka da ngi don ki legal aid defense council bangin penyarap da mangi hi ya ki tu ki bria kat kum ka hok sung u te kum tai ki an ban yo jamin ru ki song ka kum ki cases te ki don ki cases ki ba ki bri ki dei hok banyo jamin no tang hapo ar banai ki don bere ki cases be ki apply banai lada ki pulit kim dep ya ketu ke jing to ki jing ki tene lada ki pulit ki pendep no subu ma ngi su ok menta ko me ka rip case ki police ki don pendep ki investigation jung ki jing to ki jing ki hapo lai banai te lada hapo ketu ko lai banai kim la on pendep ke jing to ki jing ki kim submit lu ki kot ki slab ro khocha po ku de report final report jung ki te utu ubri u basa kem basa ka no bu le bi jot udon ko hok banyo jamin te ki bri hapo dai ba pli kim sung tia gitu ki ai ki ai te ki ong ngim sung mun toy ken kata ka long ha ka jing ka ndu jong a personally dong bali pi klam yo tho bali pi klam wan bali pi pen tip mo te ki ong man mun toy yo nangi wan ru ha ka bakut pe kum ta ta ta dang menu so a kem
1: ulai be ulai be ki la ong kan dai ha ti ha ki don ka ta ru ba ki don ru pada ki ba ka jing so ba ki ong ba an mun toy yo ban le fr la da ka man siem pri ka do no ki bon ka mun ta nei pi ka ndu pan dai
0: ha ki don ngi ta ru ma ki ong ba set mun kana yo te shi spa snem ru ka tu ka khon jing bangi la do tengi mio shu kilo kon ta
1: kidan kadang tu gading so tik e thare ke ba ngi don kam ban le thare ba kibru kin ye mi sha khamat namar banga thare om tang ba gan yo ka jing pin shi tom yo unong kam sneo hne gan long kum ka e ka ban pen tieng la ne pen ran dien no yo unong kam sneo ba pleng la dang ale kum tu ki don ki kon an ki ba ngi khna ba ki pa ba he ki no sho sho kin ye mi in ban ai ke fa ar khna ba ka an ru kan yo ban thare la jong kam ngi la ban te la kam ki kam sneo ne ke ke mo thare ke ba ngi la ban le ne kong e
0: ban kong ka long ka ta he ke ba ngi ha ban pen slur ya ki pa ba no sho sho ro ma jong ko jela meghalia ba ngim dei ban riet ban tieng ki pulut ki khlem don hang ni ban ban tieng ban sier ban smit yang ni rei baro bor hi ho don hang ni hang tai ke jing long briu bam biang ma ki jing bakla hang ni hang tai rei ki ba buon hi ha ke jing sem jong aru kum chu smet ba ha po ki police station ki long ki ba kloi ban yara ba ni ha ban yalong ban ya jan te ba ki pulut na ma ki ni ki de ki nong te la kam ka an te ka de ka kamram jong ki kum ki nong song snong mangin pen tip shaki la ra kadon kono kono ko jing pen khen an mar utu pulut num la ban sulik sang snong ban li wa keleng keleng
1: mla
0: ban tip ban yu i te ka de ka kamram jong i bangin sim ga jing ki kli kum ki nong song sinong ban pen tip kloy kloy ski bo jong ka an khanang ba ki tu ki nong te la kam ya an ki la ka ban le ut ut ka e ka ba ki don kam ban le ba teng teng ru ha po ka shri mla ban pen si tom su yo tu ubriu kot kum ka an namar bele ki la slem palat ban ai ki jing ujor ki tu ki sakhi ki sabut ki evidence yo ba ki pulis ki ban yo ak tu ka por ki la do no bro khoy na ka ban ta ka jing bhalang hi jong bro khoy ni ha ban pen slur long kalong ka jing ai men sim ku jing pen slur ba ngim dei ban ear ban tieng ban pen tip sha ki pulis la da ka don ko no ko jing kan khan an mar khnang ba ki pulit ki nyo ban lumrut dik tu ki sakhi ki sabut bro khoj bakin ban ni ha ko ban pen shisha ya ka kam bu te ubri ula le ka to kam stebu ula le ba khnang ba ki nong bishar ha po ka shri ki la kan ban ai ka jing pen shtom tu ubri ka kum ka ba udi hok ban ya
1: na bi ong men tan ki don ki mu ko duma ni ki kes ki ba amla shu ban ai rai kum no ya o nong kam sneu ba kal aslam e ka jing yo jing tep nei Lada kalung kumta kadon da kajing bu por hadu kumba ka no kapor bakila ban aya kan ke FIR ni
0: ja ha kan ni ka BNSS menta kila pensyai bahaya ka tu ka ba ya kapor ka bangi de ban file ka FIR ma na mar kidon ki jing pen sitom ki ba kidon ki jat FIR ki ba ngi de ban file mar
1: mar sinjia
0: te kumta kan lada kajing pen sitom ka long hadu license name subu ka tu kajing pen khen an jung tu ubriu ka lada la ban pen sisha kajing pen sitom ka le ban long hadu license name te hapo ka license name lo ade ban file no khenya ka FIR mar ka apalat ka tu ka por la laps em te nre ya ki we ki cases ki ba kham e pa de ki heinous offenses ni ong subu mentah khamtam ko mini kambat bor ya ki khlung khna ki ba ngada ki an tok su mo ya ki tu kim bu por namar bun sin kum ha ki tu ki cases ki khna ki ba pli kim not ban ya thu dali le ru ha da kisnem ki ya ki sha le bi jot khamtam le la da unong le kam sni udai na yeng na sam la jong ta ki ba pli ki khlung ki khna ki skam jar kim not ban ya
1: na ba karan ka jing ber ngem ru ha
0: te kum ha ki tu kem don kata ka limitation bangi ong kan ki jing pen stom ki ba long kam jur ki jing pen stom ki heinous offenses kam don kata ka limitation namar alaikum hakikam riep tingila te ban pin shisha lengba ka statement tang jong ko tuka victim ru mun da don kam e ki sebut ke reka ba kongsan ka dega jubab jong ko tuka kana ka e jia ka e ba long la de jong ko tuka briu ka la de ka ba he ru ke sima kum ta kan re ki ni ki kam beria ki ba mostly kum ta kan ki ba hapo ka jing pin stom ko ba long tang ru banai te la de phli athu hadin ru banai te kam non jing mut shu ka ta ka da ka don ni ken ka limitation
1: kum ka ba ha e ka long ba ma san te pin tip no a e jahar no namar kat kum ki ja comes near kidon laki jong ki kendon jepen sitom de to khne ang sku apan sku lina marba ni I mne hakim nang salang jong ni da ka de hakano kanu ka desre kanu ka thain ru ka jing tre kam hapo ki shong git hao ka shong ha ki rang pas nong ka dor par shnong te la mo ban ne tre lang bat ki dor par shnong khnang ban yo ka jing pen shai ka jing pen so thu ba ki nong so shnong kin kam so thu ha ka be de ka ne ma kalong ka bron kam ni sha khnang bing la ban te la kam par ni la ban pen duna ya ki ja jisne ki bahar kuam kira nak kena salang jeni la kong katrin madam ta
0: ho ni la ban ya trek kamlang bagi nang long kum ta kum ka imlang ka salang ha ban ya tip lang ima ka ka be dei bagi criminal case ken kong ki babun ha ka experience jonga pangalap ma ki sleman pentit nama ki hab li athu snong swa ten le athu snong ru upli turang ba snong unle akum no ulum sa ka dor bar snong ta kamu kala nang slem te ho ot ni don kam ka jinge trelang menta ki briu gila kham song thu kim da ap than shu ya ka lak no kitu ki basak kenong kenong e ba pli ki bam tip sisa kuno ban le chuno ban le tiki habli athu urang ba snong ndre ki babu ni gila pentip dala de ka ndre mar sin jak tu jin jak kamu ta ka kumong ngi phimene te manu manu la an pentip tu mum don kam e banda lek bet shaki briu snong shwa mana mar ka tu kan spendu no ya ka kan la nang le ya ki tu ko
1: kala nang slem
0: la nang dir ka por tu nong le kam ni lu anang yo bat phet anang jengai ka jaka phet jung uru re ban pen shai ki pat ba ban pen sung tho ye ki ta ka long ni don kam hi ken ban ya tre lang man stu jung ut lang ba ki nong punya snong ba ro khoi ken ba ban pen tip che ki bor jong ka a ki kam ba man ka de ka ba don kam bat ka ba de ru ban le mar mar ken de ban pen slam
1: de na mar ka ba kong san nga thai kan kam ye ka jing sung tho shai ka dar jong I wi pi wi no sung snong ba ka ni ka fa a na ki e ja har ka long ka ba don kam si sha ha ka ba ni pen tip bangin ya le ye ki kam sni un de to ka du e kong katrin kabe dei bat kan ye bat kum ka jing kan tu he ya ki par no sap ka ek pidan ban ong ma ka por kla nang ya ta mo te ka ek pidan ban ong kum ka jing kan tu
0: ka jing kan tu na kaleng jonga te ka long kum mangala ong hinu do man ne kong ba nak benta ka jing ba jong ka imlang ka salang ba ro ki nong song snong jong ka jela me ga lia kim dei ban riet ban tieng ban pen tip se ki bor jong ka an la da ki lap par ki sem ya unu unu ba le ya ka kam ba man ka kam ka ba persa ga an ga ba ta ki imlang ka salang
1: ku bi shi bun e kong f Catherine rambai kan ke por ke plat ban ya donor kar ban ngi bagin ya kran ngi emerging mun ha ke be dei bat kan ke pang ke ba langi la kham yo osong mun ta hne dang buon se ki bat tieng gi barandien hne ke long kan kam bangin ai ya ke jing tep ne ka FIR ne ka jing ai ja har kam ngi omun ta par bin so thu ru ha ke be dei bat kini ki ai ge fer fer ke criminal law ka civil law par kita ki compoundable but non compoundable offenses ku bleshi bun e kon ka trini ke por ja pi
0: ku bleshi bun kon pi
1: Play also mentanya gajinya keren baik kong F. Catherine Rumbai, Advocate, Chief Legal but Defense Counsel, District Legal Services Authority, West Khasi Hills District, Nongstoin. Halor kapang, ka first information report, basic distinction between criminal law but civil law, but compoundable but non-compoundable offenses. Lani, ka FIR ni gajinya ijahar, but gajinya

par lok nong sna phila yo sno man tan yak tu jing rai jong heading sun ren ta thyang ka ba kar teng ukhreng yanga ngini ba teng yak program surya ro ngin sna pan man ta sa yak ni ki artli gi jing rai jong I hemlin wan yang ka jing rai ka ba il ai kar teng try ji su u khot ba tungin jit yak len ti tu yas ngap yak ni gi jing rai